fella mo no o tsene tsentse le dietsa tseno le kebela fella mo no ntwene le yetsa nyeno e tshelwa ka mathe ha sentwe monato ho hang ibile ha e thabisi ho hang ha o nahana re mohlomo o bohlale ha o etsa jwalo ha o nahana re bohlale ha o etsa jwalo o tsebe hore le o yemetse la hao letsatsi le o yemetse le o tla reng ha o qoqela batho ka lona o tla utlwa mmeleno wa hao bile o ka re wa baleya di etse moshanyana di etse ntho tseno tsontso di etsa tseno di tla o fetohela ka le leng la matsatsi o tla ha o fitlhela peng mo o dulang teng wa fumana ho entswe yona nthwane o qetang ho e etsa ho entswe yona nthwane o qetang ho e etsa o tlo o bone hore ntho engwe le engwe eo e etsang lefatsheng mona o ka etsa ntho e ntle o ka etsa ntho e mpe di tla o latela ntho engwe le engwe eo e etsang tla o latela tla o sala morao bohlale ba mang kapa mang e mong le mong ya etsang eng kapa eng o tsebe gore di tla o latela dintho e re ko balle lengolo le teng le ke tla o fang lona o tlo tsebe hore bophelong mona ha o ka mokgwa o wena o shebileng ka teng dintho tseo di bonang mono lefatsheng ha di jwalo jwalo ka ha o di shebile ha di jwalo jwalo ka ha o di shebile wena motho hobane o hloka mamello o hloka tshwarelo ntho tlamehileng o etse he ko ho kopa tshwarelo o kope fela tshwarelo re pele ko fa lengolo lena ke o na le molaetsa mona tshepang o ko kene ho nna kutlwa o ko kene ho nna tshepang o re pray for me to get money to repair my house and my children to get job okay all right ke melaetsa e meng e ntse ke ena ena he ke melaetsa e meng e ntse ke ena ha ke etsa tjenana ke na le lengolo la 1 Psalms 119 le letelele ho feta mangolo kaofela le ke le batlang ho leballa dinokwane tsena se le ndie tsa mosebetsi o sa thabiseng ho hang o sa thabiseng ho hang ha o nahana hore ba keke ba thusahala ha o nahana hore mohlomo batho bana bontsong o ba bolaya ba keke modima keke a ba thusa ha o nahana jwalo ha e baneng o nahana jwalo gore modimo a ke ba ba thusa o ntse o bua leshano modimo o tla ba thusa ha ba lla sello ba re ba llela ho modimo wa bona o re ha o le mane verse 18 ho tloha mane ho Psalms 119 verse 18 or open my eyes so that I may see the wonderful truth in you. Open my eyes. Motho ya utlwang bohloko ha butse mahlo o ntse o mootla a o shebile a sa bue letho goba mohlomo a ntse a re ke kopa tshwarelo o sa utlwe o sa mamele letho e tswang molomong wa hae or ho modimo wa hae or open my eyes my lord let me see mphe fela ke kgone ho mo sheba mothenwa ya etsang nthwena ya etsang open my eyes

so that I may see the wonderful trips in you or in your law. I am here if on just a little while. I am here just a little while. Do not hate your commands from me. I am here little while. Nakonyana kimona fela nakonyana. Motheno ya ntseng a etsa sena sa setsa ke mona nakonyana ha ke be ka ba mona na kwetelele ha ke na ba mona na kwetelele ke mona nakonyana ho tsohle tse mothena di etsang ho tsohle tse mothena a di rerileng ho di etsa mothena halla Manica verse 12 man ore I praise you O Lord. Or teach me your ways. I praise you, O Lord. Teach me your ways. Ure haunzo muota oba humble. Yeah, na oba humble. How an onzo muota mukhata. Yeah, na oba humble and oba calm. Are mudimuaka mponse tsela ya hao fela. Mponte tsela ya hao wena mwetsa dibetse na yo ye metsi ya hao nako e tla fihla ya hao nako e ke be ya o fete tla fihla ya hao nako tla le fihlela letsatsi lena la hao lo ye metsi motsotso wa hao lo ona tla bontso o yemetse ntho nngwe le nngwe tla o yemela mohlang o fihlang o tlo fumana le wena di o yemetse o na le dipotso tse o tla di botswang mme lokisa dikarabo tsa hao e santsane le hona jwale bane dipotso di teng tseo tobileng tse tla botswang ho wena mme itukisetse ho di araba itukisetse ho di araba o tlo bone hore bophelo bo matsohong a Modimo madi ana ntso a rothisa fatshe ana moya ona o ntsong o ntsha moya ona o ntsong o ntsha ona o tla o sala morao bosibu le motsheare o tla salwa ke moya ona morao ha o ja o tla bo ntso le pela hao mona ha o robala o tla bo ntso le pela hao mona ha o tsamaya o tla bo ntso le pela hao mona ntho engwe le engwe eo e etsang o tlo fetella he o fetele o bane moya ona o ntso o ntsha o tla o latela o tla bona dikgogo di bapala o kare dikgogo di thabeneng di ka hare ha thabene mane di a bina o tlo bona ntho tse tseo kekeng wa di dumella gore ka nnete di a bapala mahlong a ha gobane ke filimi o batlang go e bona eno tseba he di jwalo dintho di tla phethagala go wena mme o tla ipona o tla ipona gore na o tswa wa o etse tsona ntho tseno tsontso di etsa o keke wa qeta hantle o tla phela halelele tla phela o le mong lefatsheng la hao le mong tla kena ka hare ha malakabe a mollo sello sa hao se keke sa utlwahala ebile ha ona motho ya tla se utlwang o tla qala o tjha o santsane o le hona jwale mona e re le moyang teng o fumane o ntso o tjha
mollo o kena ka dietentsa ha o dwale tjena ka ntho tse mpetsena tse le dietsang le fatse mona ke bohloko ha holo seng hanyanyana ke bohloko ha holo seng hanyanyana ka diketso tse mpe tse tshosang tse tswang ke batho ebe ka reng ha bana kelello na wena mmolai kelello ya hao ile kae kelello ya hao ile kae o tlala sa mayo tla o fitlhela nako tla bona e kare ke toro kgante a se toro ke ena o tla utlwa

dumela ke Jesu, ke tsamaya le yena Jesu Kriste. Ha ona e mong e ke tsama le yena ka ntle le Jesu Kriste. Ke yena fela e ke tsama le yena tsatsing lena la kajeno. Ha ona mang kapa mang ya ka o tshireletsang, o tla tshireletswa ke Jesu Kriste. O ska bona dintho di etsahala, wa nahana hore mohlomong di etsahala fela mono mo leng teng, di a rekodwa ka lehodimong ka mane, di ntse di rekodwa, di na le di-date. Ntho e nngwe le nngwe eo e etsang lefatsheng mona e teng ka lehodimong. Ha o ntse o etsa tse ntle, di ntse di ngolwa. Ha o etsa tse mpe, di ntse di ngolwa. Ka le leng la matsatsi o tla kopana le tsona, di o emetse, o le ready, o tla iphumana le wena o ipotsa potso gore na e ka ba na ka nnete ke utlwa tsona, na e ka ba ke utlwa tsona na. Ee, tlabe le tsona ka nnete, ka hlapanya dintho di tla etsahala. Wena o tla ipotsa potso mme o tla ikaraba. Ha fela o ntse o bona e kare dintho di bobebe, di etsahala hantle, o ntse o etsa dintho tseo, ntse o di etsa tseno, o nyakalletse, o thabile, tla re ha o fihla lapeng, ha o qeta ho etsa mosebetsi o mobe o no tshosang oo, ha o fihla lapeng mo o dulang teng, wa fumana e etsahetse yona ntho eno. Ha ke tsebe o tla ba leela kae, ene e tla etsahala very soon. Bane dikeledi tsa motho lefatshe mona ha di rothela fatshe, di rothela ka pokothong ya hao. Mme mohlang o fihlang le hodimo, o tla botswa potso hore na ka pokothong o no tshwereng. Mme o tla e araba he ntho eno he o tsebe. O tla e araba. Ke mohlang o tla bonang he hore motho a se ntho ya ho bapala lefatsheng. O tlo itjhebe, o itlhokomele, o itlhokomedisise. Ntho e nngwe le nngwe etsahalang lefatsheng mona ya etsahala lehodimong. Mme o tla ipona he, dingata dintho tse tla etsahalang mahlong a hao. Tla bo le mong re le siko, o tla llela metsotso. Ka nnete o tla llela metsotso. Ntho nngwe le nngwe eo e etsang lefatsheng ka kwano, o tsebe hore e teng, e a etsahala lehodimo ka kwano. Mme he, o tla ipona. Motho e mong le mong o tla ipona ka seo a se etsang. You'll need to be very careful, because there is nothing that you can do without Christ Jesus. He is there, he's watching, he's listening, everything. So don't fool yourself and thought maybe things are just going to be the way you want them. There will be some times whereby you are going to ask yourself to say, what is this all about? You don't have to get surprised. Letsoho la hao le tla o surprise. One day letsoho lena la hao le tla o surprise. Le tla ya hodimo le kekela kgutlela tlase. Le tla ya hodimo le kekela kgutlela fatshe. O tlo bona hore bophelo ba ntate Modimo ha se ka mokgwa wena o nahanneng ka teng. Dintho ha di etsa le ka mokgwa wena o nahanneng ka teng, goba ka mokgwa wena o di bonang ka teng. O tla llela metsotso. Ka nnete go nahane fela gore
ha ba tswa di balla mehlaena ka ofela ba ntse balla le fatse ka ofela ntse le la ka wena wena motho a le mong ya etsang twina o mong fela to ka monwana ntsoetsa twina mehlaena tla o fihlela nako e tla o fihlela nako mo ke ke ngwa ba bobebe di ho ke ke ho ba bobebe empa he motemo le mo sidiba wa ichikela ma batla ngonwa metsi ding ho hle mo batla ngonwa metsi ding o tla fuma ache ke bo hloko swapa hloko bona bo haisa di tla etsahala tla fitla nako eo motho a tla arabang dipotso tla bo so le thata ka nnete o tla ba thata mo e le goreng o tla ipotsa potso gore na e kaba na ka nnete ko wena o tla fumana gore ke nnete ko wena ga o loge ka nnete ga o lore ke motlhang o tla bonang he gore a tšhe go senyeile jwale ka nnete go senyeile se se leng teng ko gore fela o itukisetse motlhang a dintho di etsagalang lefatshe tla fitlha nako ena e tla reng ga ore o botsa potso ho thwe na o botsa potso le mang o botsa potso le mang o mang o nobetse o le mang ya botsang potso 49 after 6 o'clock ka kakwano ka 01 radio jika mo ke leng ka teng he kgathatseile maikutlo go seng fela ha ke nahana fela dintho tse di etsagalang lefatsheng lena la Aforika Borwa ga ke nagana fela ke ntse ke utlwa ntho tse di etsagalang tsena ka nnete ke ikutlwa ke se monate gogang ga ke monate gogang empa he tsotlhe re di beya go Ramasedi ke ena a di tsebang ke ena a tsebang gore na go tla etsagala eng bongata ba rona ha re tsebe empa yena ke ena a tsebang se re fa Ramasedi ntho tsotlhe re di beya matsogong a hae ha e be yena fela ya a etsang dintho re di etsagale ka nnete ha e be yena fela a etsang dintho re di etsagale matsogong a hae a di dule wena moetsa kwa dintho tsena moetsi wa dintho tsena tla loka